0: po. Po, kumaan eh po. Ay, magsono no dong.
1: Lah, isi nga agi di. Imari agi di po, ye.
0: Imari agi di po.
1: Ah, bang. Ili.